Motelitswere Retsef, ke yona koše ya go tšwa go Elvovo Diringo a re Chika Joe. Anafa, go setiši se noši sa go theletša batho e sa le lona lenanong la gago mphatlela jaana 103.8 FM ke yona Radio Tsef setiši sa rena sa go theletša batho. Ka gare kwana Motelitswere Retsef ka nako e kwe ke fawe ke tlo go fa go mantšu a kgothatso e le motivational quotes. Walo Motelitswere Retsef motivational quotes wa gago wa tšeng la lehono e tsamaya ka tsela ye kwe.

0: E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsago menwana ka tsona. Sefeto ke lenaneo la Aritzusheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: O theeditše karabo mathapo e rentše tharo ka tatelano.
2: A ke ane le nyakore go fele ka nna marangeke.
1: Go Aritzusheng, tešeng sa rena sa Radio Tef 103.8.

0: Utilitse lekgotla la dipoledishano ho Radio TV
1: 103.8 FM sitishi sa botheletsa batho.
2: Lekgotla la dipoledishano ho sitishi sa botheletsa batho. Ka mushupulugo re a tlhahla tsa merero ya bosinyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mangkweng.
3: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba leng 35 ba dula le lena. Ha gona mosinyi wa katla a senya mo gudulang gona a etswa a le bogomo.
2: Ka labobedi re setsana le ditaba tsa molao le ditsebi tsa go fapafapana.
4: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ipetsang ba le mo environmenteng.
2: La boraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
5: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bologo gona mo baneng.
2: Molaka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo.
6: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gane o a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuloga phika tše kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennang ke timela bookelong.
2: Motheletši sefito ke lenano le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TV 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
0: O theleditše lekgotla la dipoledišano ho Radio TV
1: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu, Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatsi. Mararankodi a bophelo.

0: aowa go ara gapo ka sepholotse dieta tsa sekolong mammotha o ya sekolong
1: e mammogolo swantse ne o kusa ole ona ke bule late ka mogae soso ke tadi yang ena
0: wa tseba ke tenegile go ara ebile a ke tsebe gore mo ke beng gona ke keteng a ke šišimišegile shem
1: mammogolo wana o phela o tenegile o phela o tenegile o tena ke nnagane ke toga ka mogae
0: a se lefafara lela ba reng ke sa re a motho wa tante na mane gape
1: o tena ke eng a otsebadimo
0: motho o o tlhakana le nna o nkgantšhetsa gore gape yena speaker o tlile monyala a wa tseba ntho go ntena kgwara ka speaker ke gore speaker sale ke dula le yena ka mo a tsebe go reka le sukiri ya sukiri mara o nyaka go nyala sariki mogwana ola aowa
1: mamogologane taba tse bele botsa ke sariki ba bele botsa ke malome
0: ke be ke botsa ke sariki a re le ya lokišana
1: ikua o ra gore re a rukiša mamogololo ke thao ke stress e ka llo tsa go bola ke batho ba badimo motho le gore o ba gafitse ke maratonyana malome speaking motho mongwe ane o bona a tegilwa mmotsa gore e ke to go nyala ke to go o tse gore malome o tago bethalela ka leme one o tsebe malome wena
0: wa tseba ebe taba di bjalo mara ge e le gore o nyaka go monyala a ka se tsene le yena kwa gateng
1: mamogolo wena ke o relaxe ke o thuše maswafa malome o kgona go go bethelela gana mo gore o kgone mo fa itse pedinyana tsa gore a ye ka kwa ga brasox pele wone o nagana gore o ta boja sariki o ba nyaka tse dingwe na moware banna wa ba tseba owa mamogolo
0: wa tseba re tla re ke dipitse ra di bona ka mebala
1: se ka wa rešega le wena mamogolo relaxa e tsaga ditho mane nna re ke sepele ka gore e o la gaphola o ta ban dila flop
2: koko
3: le sedi ngwanangwana
2: ke tshabela go le bona
3: yo ko re go dio tswafa molage e ke ne o tswafa ke tloga ka kua gae ke tswafa go tla mo mabenkeleng e ke tswafela gore ke tle ko kopane le wena a kere
2: e ke deba ke na le lethabo ke be ke sa nagane o renka le bona
3: ke a leboga thabo leo ngwanangwanaka di a jwang ka mo sekolo
2: koko di-exam ka mogano di thomile e don nyaka gore motho a tuo tša šedi ya gage a e lebantšhe dipukong
3: awa wa kwala ka baka la gore pelo ga go e tlobolela tse dintšhi motlho mongwe ka baka tla ka lebala e re ke sa swere sekgwamana se saka ke name ke go fe ya go reka ntwana di tsa lena tsa go ithabiša le re ke dilwana mang a nanto tsana ntwana tsana tseo o tla ya o reka ngwanangwanaka wena tseasewo o tla reka bana ba bangwe ba kgone go bona gore bokoko wa go ba gotse kua fela
2: aa
3: go na le ka tshela lesedi e re ke sa kopane le wena bale o name re bolele gape ka baka la gore papa go ke ya motseba o rata go felela dilo pele o di se atlha di fitlha wa bona taba ya go fela a re ngwanangwanaakere nna re sa letile gore o tlo o re tsebiše motho la re mmone bale papa go a ka di olle ka raoa setlogolo-setlogolo o mmotse gore a ne a yeme
2: e gane lebe lešetse le ntherile gore ke tlotliša setogolo e
3: segalenyana a se ra gorera a ke rodi o tswela go nna nkgantšhe tsa re aa mokgwa wa gona nna ke tlo o ba le setlogolo ngwana ka o tlo o ba le setlogolo gape o kgweditse motho ka mo nna re be re di bipile re raoa o tla re go otliša motho la ya ba gore ke gona re bolela ditaba ka moka
2: ash bopapa le bona ena ba rata o nametsa dilo thaba a bosebose
3: e bona e tlhotsa
2: koko nna ke di o nyaka fela o focusa mo di-studying tšaka tše tša banna di-boyfriend di tlatla ka morago ke feditse o ngwala
3: aowa mara wa ketša motliše re mmone a ke re na re nyoko no mmona fela re name re dotse ba goreng ke motho wa gago o lokile na goba se ya go lokela na
2: okay koko
4: doctor
5: Mr. Matlhaba le kae
4: ke a bona o setse mpitsa le Mr. Matlhaba ke eng ke yona fa e le o e swere mo ya go botsa gore ke nna mang
5: a ke re sister ka montle o rile mo nna tša fa e le ya ba gore lengwale ditheo tsa lena moke
4: ya ei o nkane ko go bona ke thoma go tswa le dithithona sa ka tsokosela sekae
5: lerite Mr. Matlhaba
4: mokgwa ke gore mafelo a ka a ke a rate lemao le la e sa le nna ngwana sa le ntšhabiša dipetela le
5: ditliniki mola le bareka le rena so closely
4: awa
5: gape ya bontsha mokgo your profession your police
4: officer wa tseba ke eng a ke kwane ko dule ke batho ba tseba gore ke nna manye nna ebile a botsana o ka no mpitsa matrome Mr. Matlhaba e tanki mela mpitsa matrome
5: okay matrome
4: ya doctor
5: ee
4: belo ke ke sa ikoga botse man le ka kwa ga go ne mogeko lo mpuditse o reng ke sone tse gore ke itekole.
5: Alright, so lena ge le lebeletse mo mmeleng le kwa eng lena?
4: Mphikele ona a se ona mara wa bona go lapalapa gona ke a lapa.
5: Okay, e ngwe gape
4: a ke tsebe man mokgekolo o lampoditse gore ke a puputega mara ke a exercise majija ke ke nyako make sure gore ke ba fit.
5: So ke rapid weight loss nna le bona as o exercise but okay ke a bona
4: wa e le ngwala fa sebelo ke a lwala
5: ao a ke re ke tsa di-notes before nka o examine ka tla ko tlhaba ka dinaledi so ntse nena re bolele pele o
4: nthalosetse
5: history a gona naledi
4: wa tseba ke eng doctor botsebotsebe ke re gane maybe o tla no ntebelela so ka mathompo tsa gore ke bolaya ke eng tsa dinaledi a re to kwana le tsona ande pele ga ke nka ya gola ke re a ke tsebe mane go ne mogalabe ka kua moshato wa bona e o na le bothata o nako tse dingwe o taba sala robetse.
5: Okay,
4: ee bjalo a ke tsebe gore nye gana moo ke nka ba ka go fa idea ya gore nye ke bolaya ke nywa rompo tsa re ga go nne dina letter temp.
5: The only thing I can do right now
4: e
5: re ko botse
4: o
5: tea taba
4: ee
5: a ke tsebe
4: mme sa matlhaba
5: mara be ke re ha le na metsi le ya bathroom le bua la bathroom ka speed ba le tsana go
4: wa mogwa mashola ka mmela sa bereka ke sala moshimanyana a go re ke rona metse speed nyana di kidney di le mo shomo na pile ke moka eh go
5: go go and then matho le sa bona ga botse ka mgo
4: ishi go botse o fe a mo wa bona ke tshoma go tswa le mirire mishwe o ka no ba bona ke kutiletswa di mara e ka go lama to bona ke mogalabe mwanyana ka mara ke moshimane
5: ar denso ke tongwala ka mo faileng gore sister a le tse madi and then we share laboratory for the blood test atla boya after 3 days until the boya and then repeat from there nande.
4: Okay e re ke gana go on thaba
3: ar bone na ar bone ndi tamati di se hona ka modi eye
6: e tobela marine
3: a tobela
6: e le ga imo
3: ar hona ra lena
6: rone e ke a go abela ba di jema
3: e ya pere mo shumoni bjale
6: ba rega
3: a bona ba reka mo ha ufela
6: re le bo
3: eh
6: ya lo ga engwana o kae
3: ha ba ngwana ena o hona go bona a thewe jini puku
6: eh man ka re ba galela la ba galela ngwana o la re paletse go le go lukisha eh di go lori sa tswaletse re ka se le diega ntjo ka di weekend na
3: ha le welo na e kae ke itwaletwa le nna le ya ntjo ke re o thewe tshe le ya tseba ke ini e ya na na go man
6: a go jina
3: ha na go ya ke re ya lo nwa o ya mafelelone a be bia lo kona atrisi jene uri asika tara ke go mo iphusa
6: no marape ngwana go go aba mo imeje go
3: eish ye we ona ke ya letwa le ya e apa man asile hanetse marani be tsona le nna ke ya bona uri asina go ya malebane
6: no a fole ntusha gore ngwana sa ntse o bona
3: a wa ratso maletse ba botse botse uri le nna ke nyakatse ba ba ha bo marani be tsona ha ya asina go ya malebane
6: tawe tawe tuma o makatse ba
3: awa le si sepelo mafishane ke toloka
6: ke ba le botata ka re ngwana sho sho wa uno uno gana gana nna ke ke ba tsepitse gae ke re ngwana o tla fitla
3: awa marani ye tsona le bakala ile ya twala go re ngwana o la ka nnete o tshwere ka mo ofisane le ya tseba o tshwere puku bo se le motse a re gore ene ke ya tseba gore ka nnete o nyoko tswelela
6: ne ke ta problem no ke ta problem
3: awa
6: na mara mara sanje le ntushe ngwana ba tla ye go
3: ke le to le tfusa botsebotse marani ye tsone ke be ke ra re mo fenese baka ngwa o fele re gona o bona gore na motho mo la ka fetsa grade 12 a gona a lebelela tse uwe tsa o ya metseng
6: no re ta e bulerisha gape tsabe
3: ke ya le bua o tusisa le na
6: o lokile
0: e le gore ke ntho mo huta mang itse na mo ke itile
7: e bile ke fitlhile koko
0: e di o tsena ka lebaka la gore o shetse o tsene
7: le kae mami
0: re gona
7: ke tlile ka morabo my friend ke tle ke bone my friend ke mo ratang a mo pelong
0: a wa ngwanaka wa tseba ge e le ntlhatse ena gago botlhatse gago a ke tsebore o kata wa motlhola neng ka lebaka la gore ke kgala ile le ena
7: Marina ba rena ke be ke sa nyake ntlhatse mami
0: e banna o nyakana le ma
7: ke be ke tla bona my friend ke mo ratang kudu ke ra gwara pha
0: ba ga phaka ba ntswetse o tlo bona gwara
7: ke
0: wena
7: ra tshwana le ntse gane
0: na wena o motho wa mohuta mangwa o tlo bona gwara le gore o ishe ka gwara
7: No, ke gale ke mmone la bona. So ene ke tshwere mo founela ke a mo WhatsAppela a ke mo kere. So ka go tshwere no man, ka re ke a ke gole ke tla ke mmone ka mo gae.
0: Ah le nne be nna gwa re wa bona. Founu ya gone be ke tono e lebella ya di orenga. Ko re ya di orenga mo segaro ka moka. Gwa ra ka tsamaile le motho a tsona le wena nne. Bona gore o bi ga motsotso o mo sadi go ba mo nna wena.
7: Yo yo yo ke fitlhile jwang gona mo be mara na ebe ke tlo bona le go arala ka fela.
0: Sese wa phukologa man, sese wa phukologa ka lebitle go ara tla bona ke motho a tshwana le wena. Ei bona re ko go botse wena sese bute gana kwa o tseneng gona o yo utswe gona gaa
7: ke be ke sa expecto le 20
0: wena
7: ka mogonono ba re ke nna sesebotho gao maramara mane nna ebe ke nore ke tle ke bone le gwaralaka ke sentseng gona mo
0: ke reng ko tsamaya ebile le ka mo sata mane
7: yo se ka bamfasha ka ntho wena yo ka follow shifter
0: ke lo malene
7: ena ke tsare ke a senya
0: yei bona go ne batho ba go sona le wena kwa di-complex di-watwat o yo o thakane le bona e sebe gwara mane
7: ena ke tsare ke a senya
0: ene o se sa boe.
8: Tobela magogo.
9: Jo, Mateus ene, go ana motho.
8: Ke nna magogo le kae?
9: A wa go na botshata. Yo wena. Ga le beke go nyaka.
8: Eh.
9: Ga botso ga boshigo. O bua mashigo. Na ke khone go bona na le wena.
8: Ke tshwere ke mmereko magogo man. E shire tswa mashigo, re thawela mashigo re bua. Re bua mashigo ya nung e shwa itlore keng. The open up.
9: Eish.
8: Eh, le re botata keng magogo.
9: Ga bona re tabara do swara. Wena o sa bonale.
8: E bana, le tshwara ke bomang yana.
9: Taba ja o liam.
8: Eh, o ile mbe no mawili.
9: A be le re sentse le ka mapolice.
8: E bana.
9: A o se betsa be ka ite tshe mo mankwe.
8: O ira hetse.
9: O ile mo. O re ksha di trucks.
8: Di trucks.
9: Eh.
8: E bana. Makoko ka ndi hula ma isi muruti ya lena na. Ka rena ri tsi hula me le muruti. And then di trucks di tswela
9: ke le. Mara ke re o no senya le yena shu.
8: Ebana.
9: Mara ke phara wena ka molato.
8: Nna ka melato?
9: Eh.
8: Ha eh, magogo, ere ke le botseng. La bona taba ya ho le wile a masanga ka nyako etsena. Ke re le ho yana ka matswa le ena la tsamaya la isana dikirekeng. So nna le skantsentsa hona mo. A ise le na a ise tsa ha ho le wile a motsona di drugs tseo. O skantsentsa mo di tabeng tsa di drugs.
9: Nanga no thapa masogo. Bona re sentse go tshwana botshata bio. Gore nna re steka swara.
8: Nna ke di tsene makoko ditaba tseo. And then light re keng? Ke sala pile ke khopelo tsa makorobala. Re tla bolela pila furu.
9: Awa! O ka se rodo ga bialo. Nna ke ka re ga botshata.
8: Eh.
9: Botshata bene be ba William. Ka mo kwana motisitse e mata botsene.
8: Bele nna ke tla diang ke motlisitse mo anna ka mo nna ke itse William le mo.
9: Ke raka wena, ke raka wena, ke a go raka le wena. Lona o tlo mpha mathata. Ka go sa sa boisa mo, ke a go raka.
8: E bana.
9: Go bitsa di fana tsa mapolisa tse tsaine.
8: Ba no magogo.
9: Ba go ntheka mo.
8: E re go botsa o nna go kiyang. Nna ke nna hona ka mo.
9: Ke tla go bona ke
8: mmereko.
10: E fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul le Tšhelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatši, re tla buša re kopana gape ka moso. Mararankodi a bophelo.
11: Re le Radio TF 103.8 FM. Re ikemišeditše go fa kgašo ya potego le maikarabelo. Re latela molao wa maitshwaro wa Independent Communications Authority of South Africa, ICASA ka boripana. Seo se ra gore re ikemišeditše go tlišetša ditaba tše di nepagetšego, dipoledišano tše di tlhokilego le mananeo ao a hlomphago bohle. Re netefatša gape gore bagaši ba rena ga ba tšweletše polelo ya letlhoyo goba go akaretša dilo tšeo di ka beago maphelo a bana kotsing. Ge o dumela gore Radio TF ga se ya latela molao wa maitshwaro wa ICASA, o na le tokelo ya go romela email addressing ye consumer@icasa.org.za goba fekse go 012-568-3444 goba ka mokgwa wa poso go Private Bag X10 Highveld Park 0169. Ebile o ka etela dikantoro tša bona go 350 Witch Hazel Avenue, Echo Park Estate, Centurion 0144.
12: Radio TEF 103.8 FM, the station that listens to the people. Hello, listener. I am here to tell you that you and I make the best combination. Yes, of course. You and Radio Tef, the station that listens to the people. Thank you for choosing the station that listens to the people. Radio Tef, 103.8 FM.